0: 아테레아 토플로츠 호키
1: 아따 까빠이
0: 데나 네마마타 우토코 토루
1: 에노 에노 까빠이 파디아
2: 또 히트 프로 마우리라토 히트 히트 코레로라토 쿠가
3: Ite tai hoke ka kite.
4: Ite fakari ite moe papa o aterea.
3: Ai.
1: Ne?
3: Teka.
1: Kabai, Leon, Leon. Pau, kai hoto Pau, Leon.
4: Pako, ko, pako. Ua, pako, ko, ngara, ho, te toko toru. E noho nei, pako, ko. Ua, he, aha, i pako, ko, ai. He, kore, ko. Kai pea hea harane tea. Kakara e puta mai ana i te kauta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
4: O hea tā, hea tā.
5: Te hea maurora. Ngai pihau mā, nau mai, nau mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha! Kia kaha kia toa! Ouwe! Nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari
1: pūrari. Te wae tatau toko.
0: Oro mai o ringa ki a hariru, tia tō ringa i a whitono i a whitaku tina wā. Auwe, auwe, auwe, auwe, aroha ki a rātai.
1: Ika mā.
0: E rumana te whenua, auwe, auwe.
1: Oho!
0: Okay,
1: come on. Hey, what's
2: up?
1: Oh,
2: wow. Oh, tihe, Māori ora. Hoi noe te iwi, ko kore aue mō heo me pehe ai te mea nei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, a nei te tahi wahine e mea ana e hoki, a nei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa ki a hariru, ka kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangi rua e ho, mā, kua rangi rua. Hoi noe, ko te mea nui ki a uta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wiwi taku puku ai marika. Kua mā wiwi te kaha rori rori o ngā kupu. I te kaha rori rori o ngā whakaaro, e putane i a putau kogotoru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātaka toa, he wai.
1: He kina ki a
3: e hoki.
6: He wai, he wai. Anā, tātai.
3: Hai.